Non het jong nang litum, kang du kardo malun, ajay mek ang deng along pen, om puti sopi la pen, aria sang ho tum kilo nalun, arjig long tanglo. Adun tu, kang du kardo malun, ajay mek ang deng along pen, renuria pang chopi kilo nalun, arjig sinang. Alun alam ti, opay luki,

lapuana pornang litum. Karbilun bare majaimek ang dengalong pen. Kadoming hipi kilonalun arjiglong tanglo. Laki, Akaswani, Tifu.

non het jong nang litum lun che to a chai mek ang deng long pen haraghat cases kilona lun arjik long tanglo adun tu lun che to a chai mek ang deng long pen bokolia cases kilona lun arjik sina alona lam thi kardom kardom ke the aman

non het jong nang litum lun che to ja mek ang deng along pen bokolia cases kilonalun arjig long tanglo adun tu lun che to ja mek ang deng along pen difu manja cases kilonalun arjig sinang alon alam thi pini che song lo nang

non hejong nang litum karbi lirmi aluna chamek ang deng along pen john timung kiluna lun arjik long tanglo adun tu karbi lirmi alun ajamek ang deng along pen pansing kro kiluna lun arjik sina alunalam ti talo alang bi along

Non het jong nang litum. Karbi lir mi alona chamek ang deng along pen. Pan sing kro kilona lun, arjik long tanglo. Adun tu, karbi lir mi alun, ajamek ang deng along pen. Rengka ing tipi kilona lun, arjik sinang. Alona lam te, sampri adaprang.

La po na por nang litum than pare a cha mek ang deng along pen hirolas milik lamjor ke than arjik long tanglo lucky akaswani difu

0: lake akaswani dipu pini nilitum inut therang kithak ahin kithek ser abang phia phan kachupha pona teng pen alangli sansuria sai chibikok pen wangsi non akaswani dipu radio a microphone along nai nitanglo alangli lake rupta terang pi taralangsu lindorong piaro lasi ni nangli phan nilitum akaswani dipu ahin pen suri suri Akadom nang pajer iklo kadom.
1: Kadom.
0: Tang te ni pinili tum cethanam sinang. Nang li ko anarta hut pensi ili tum laki phir ke thak ahin na thu nang li ke klem dun chenglo nang li radio karju akorte ingir tum phan than pon ejima.
1: Nili ke ho koson lo pe thak theklo pu pensi nili ke thak kacharli. Malason kol pulo rong henlum do vibhing do la amanke la supensi hala suga dor tabe e parsi thek thek a pak po sikapli enge krepho la so hota do amke la pen thagan bom lo the hala su bangge hon ko son lo ura hon akithi akibi yala he la su penge thagan bom lo ge a phi e phi anke pinia therang ta thagan lo Angela tahi iki hum tek te la pensi charli bom lo la si non puta la pusi thai bom lo
0: tak te hala so hut pen non anang liar ta ko an bak lela
1: arta ke poke rahini ma plian ke dupo
0: la thak thak lo pu pen non nang liar ta plik poke rahini an ke le
1: dupo mani duloi lumati
0: me pig alam lo ni nang li lapo anang bong kacipad duk sinona bang ke nang likit hak apia di tame pinang rata tumaning ke dok lepuson il klang u mate nang li pan pinang kacit hang klong ason si dolo tangte nang li hin pen kopipi apia ri sinang li kit hak pon pol lola nang li thak thek lo pu pen kopipi ason si nang li kit hak pon la
1: pini thak non na phibang ka hala bang ke thak thidal lumati hala ke banga pinding sumpor lopo thak thidal lumati na ka pi pu he enke pini thak po enke goson lo choi ta thak po mane ahur penge kor ta thak der po nili ke he kor ta thang thak po kor thang ta pini son pini lang pong pu po gamosa pu po mala son e skupulo khonjari api bulo thak di he nili he ke thak ling ta ojam piyaluti nili bang ke he la si he la pen lo sumanon ta la hem sorbang ka bidalumati ke la pen lo ke pi thak bom pulo ama si he di ke thak ling ta thagarat piyalo ama si bujar ke thanam di bujar ke thanam di sta bang sila pusi bang bom na en bom pon bom piyalo ke bujar ke dam jo plo nili bang ke he
0: kala me pigalam lo ni nang lihat thek lo bu pen non an ke thak non nang li somar bahini an to di
1: bahini lo somar bahini la
0: tang te nang li somar to bang ke ko pipi si ke claim lo
1: non bang ke aki bi bang ke non chari bom pining si sirke bela ha
0: sirke
1: ke a claim bang ke ko son lo high secondary pe ma si la pupi ne choklem bon bom puyala akleng bangke he
0: hai sen riang deng an
1: hai sen riang deng amala
0: kalang me pi kalam la ni nang li bangke la nang li somara phanta la pir tha ke thak lok pen si nang li bangke ke pachar li kalana
1: kalang lo ai ke la pi thak pachar li po la hai pen si akhoros pini lo anka ko puthol la nili leng so phanta nili long si dumati la phanda than pon bom pial hala tala son thol nili ki klema son thol nili leng so ta
0: me pi kalam lo ni tang te nang li phan la bang so ke thak a hin na thu mate pir thak ke thak kumat abang phu mate kumat abang phi sinang li phan ang ke than lo
1: Taki nili la rong alam ke pitak umati. Pitak ulo la mina nihang penamala si ha uiso kohota kijuita la son po open he. Po open bonai po la son pingua open he. La bonai po la si ketak charli mai he la pen si charli bom ma. Noni mina si ketek piyala.
0: Nali panabang ke nang ketana kuru awe pinang lime.

0: pony likil ha bang le lan pustamin ni libangke asa upat komcet piala mane ni litareng nang kok mati usmar de kok mati I amala pusi bojar pini ke ni li ponjo plot le lasi
1: kelam mi pi kelam lo tang te ni pinang tu order nang pi polo di tang te la so order nang ki pi ke ahon ke kopi ko son ahon sinali phan order nang pi ki ong nai lo hon kia hon ma matang te hithi borwa ke longa hon ma matang te nang limi thang ben si a hon ba ke pidu nai ma la so putha ka thanji ma
0: mane la pu bang kali hon ki bang amina aning ke ha amina aning ke ang hon ku pi ma kalar he la chevan po ke ni li bang ke son si pinang po la sanja
1: hala tum aning ke hang te
0: aning ke hang ateng pen lo
1: a kalar mate tu malam me kalir pu lo hala so lir ateng ma sinang li ba ke so se pi dun
0: la sonja la
1: kala me pi kalam ni tang te e la pu an nang li ajak ki dingang bong pen nang ke che toy atum do pik ka son se aperi ke me se na jok nang li ki hithi bor wan ta dam jok plot lo tang te la bang su ahin non e prang aphan ko pisik ke matha
0: so hin bang ke ni li ke la ko son lo pu po ho hithi borwa ta dam jong plot lo por la imena jong si ke thak pine ka son se jong si me sen pu lo te ni li hithi borwa ke dam jong plot pu mati bang ko pi ma ani ke ha nga son sta me bang wan po nang toy po ni li bang ke hithi dam jong plot po bang ko pi ma se ta he la son si ya dien thak nang ji mala sona kalar pusta bang wan pong ke ni li bang dam jo plot po
1: la non e prang nang li hemalong kulat ki bi matang te konane a hiti the mu chod along ko kulat ki bi don ji la bosona li ning ke matha do
0: kamatha ke dulo zame ni li bang ta he matha pusita isialam mane imina pen un edet amat ining matata matachot on verlulasi I si ining banke pine hithi long sitame pine kupulo pupo dokan pine sitame chubi thekte puyalo kamatha ke sitame ining matha sita ija kong ave de un edet puyalo
1: athe kulat ki bita ke joy ke kali tama
0: ke kali kali
1: ili tumalam pen pudam polote atiri nangkok
0: atiri nangkok
1: ajara sae mo leklem jita asi me pigalam lo ninang ligi than pon thega pon tangte enang li thanam thutha ili to apindeng sumpot lok sinang lika sonsi na pen ke thak lo tangte la nang li long pen ke pon na tum nang li phan pine ne phan ke nang thak pi pami me det ba ne phan nang thak pia pot pini ning sampik lo la puson alam thi komani nang ke sorsa madate komani nang ke ro lo puson alam thi ta nang li long
0: ala sona bang ke ni li mina kachiro takali ti sorsa takali ave nang thak pipa me me det mala son se det pu bang ke stame ni li bang ke hala ning ke hang e pu stame e mama hala nang ke toy pa prang phan thak pipo mo a phi hala tang de ta ko hala phan ta thak pipo puyat nili bangke hai mane nang thak bipe nang phan ke puyat bangke nili pupe la si hala nang ke toy dum ta nili phan bangke no na ku bangke a ko son lo ani nang oi e I mena ka chiro ta kali ya ta kali hai
1: me pe kala no ni tang te ni nang li ke chithan nam lo pulo tang te he masor nang li he masor ta me avil lo tang te hala nangli hemasor ke doahut nangri labang so sai ke claim along kupine labuson nangache rap chitu lapenon nangli hemasor wedet penani la so sai ke claim la so kupilo nangli kachi theklo
0: la so ke la nili hemasor do hustame pi ke thak pi ma sita nili phan bang ke he dinang pupi ako thak thak pi nili ke he isialam ajo ta bang hejar ke ajo thaklong leipu bo nili ka ajo da thagarelo non putok ta ajo da thagarelo ajo da thagarelo stami alu hiwang setala alu hiwang hot bang ke nili thakte dar po he bang ajir po jir pido kok mate zamela alu hiya velo pute nili ka ajo non analo non da thagarat po ta sonja

0: ke stami hema sorbang nang pupi. Ke non ke nang bui bang ta awe derlumati imina klem kle pulote awe derlumati.
1: Kalang kalang. Tang de nang li thanam thutha hanang li hema sor ke do hutong bangso sai ke klem nang li ning arong muchot ma matang te nang li non hema sor ka vi dep pen a phi nang li la so sai ke klem kubuson si nang li ning ka chi parong pon lo thanji ma
0: la pulo mane halo sota ining ke chi parong lo he zamenon ta ining chi parong nang kok lo avi puseta ining chi parong rite ke pulo imina le ni ining chi parong pon pite nang parong bang we lu mati I hema sor ining ke oi oi lo he sita me kupulang pupola hai pi ke thak pi ne pen po ke hai pen lo ning chi parong po ke ke thak ta bang ke thom thom lo mati ni li ne so ke la ni li te ke ni li pan mati ba thom mati ang ke bang ta wang po ali hi tum ta wang po ba nang tum ke therang ke thak ba pupo ekdam

0: hemasor kavi depena phi nang rila so sai ke klem kubu sonsi nali ning kachi parong ponlo thanjima
1: la pulo mane halo sota ining ke che parong lo he zaminon ta ining che parong nang kok lo avi puseta ining che parong rite ke pulo imina le ni ining che parong pe te nang parong bang we lo mati i hemasor ining ke oi oi lo he sita me kupulang pupola hai pi ke thak pi ne pen po angkel hai pen lo ning che parong po ngke ke thak ta bang ge thom thom lo mati nili ne so ngke la nili te ngke nili pan mati ba thom mati angke bang ta bang po ali hi tum ta bang po ba nang tum ke therang ke thak ba pupo ekdom therang ke thak chi pa du pi son pi pupo angke ali hi tum ta nang ro te mina te ni rang mo char pi la ke Aku son la pupo ahi pupo la aku ku ahi ku pia hi malu la nang ke toy po. Mane chai no suni po non api do po non. Kela hai ke joi ki mati. Aku joi ki pustami non lom kachi hung. Aku apin deng si non ge kachi hung lom mati. La hai lo non lom ke nang ke toy bisi ke he. Sita aprang prang abang ke la aku ku kachi hung la. Ku pima ku son la pupo asui ta ho. I sing that inke pene kopulo ho kipuyi ho voso mek pene lahailo na toipo kisung bangke la suwe bangang asawo sung ke sung chet he la bangke
0: pigalam la themai li tum bangke ke dotang hormu bangke ili tum bangke chevar chor ke
1: hinno chevar chor hinno
0: di la si me piglo ako nangli me na pen sita me un ana bangke ili tum bangke hala bana pora bangke klempon bom dam pom bom no pulote tuma akheyang thege bangke kaike ta dole po tangte ni nangli kela so sai loksi ke klem lo tangte la buson aning ke hang non uwe ki mi tum ta me nangli long la pir thak ke thaka hinanat kupini nanga charli dunji ma tangte nang than tha bala sona mang ki tur ko puson lo batherang keran nang ji ko pula pula puson nang ka charli dunji mate aning ke hang atum nang lilong ke bang lo puson do ma
1: do nililong masina ke thak ji pu bang ke nang thak de he se ta me nili ke pe ke ran la kachibura therang ponon ta nili ran pi chot la te bok te rai phan an ta nili si ran pi po angke la kupulo misina therang kora therang pota he nili loran pipo angke kupulo pupo bengkri hini ma bengke bengner ke pulo keran pinang po nili loran pi et ahi i hum pi et po angke bang phan ke pathak lok po la si nili bang ta ba o rong e sia therang anta ni si ran nang chot ni ta silet ong lo ho pulu ni li chi pu pu ye e silet mi mi ma ti
0: kala e nang li long si wang po nang paran po
1: nang paran po a hon nang thon lok po ang ke ni li lang bang lo pathari pinang po ran pinang po ang ke hi i hum pinang po ang ke bang ke harada a therang along ra tanili pawur pitikang et nang po ang ke mang pathak lok po la pulok tanili hedi pen na andolok
0: tangte la nang lilong nang charli dunjian ke hang tumbang ke nono ma ke nang li theklong lela
1: la bu mang ni lilong nang ke thak nun ji pu bang ke abi setala pi sami nang ran pitha pu po ke nilita ke so nang ran pi pe pu ta pu ai helo bang taning ke hang lo pu po he angke nili bang ta pupu nang jong se thak the po te nang ran pi pe pu ta pu dun dun po nili bang ke ni mane ka se le lo monon pi than jok plot pu pu yale he nili bang ta he la si patang ti pu lo te ni nang ran pi pe pu yale ki pu dun dun ta he patang vek nang po ni nong du nang pu yale he
0: me pi galam lo ni nang li rong sia phan ta chethana teng pu te nang li si ran pi de ra te
1: mane nili bang ke non bang ke ka se le lo pu yale ho ke ran pi

0: thi dolang ma
1: Nili mangke nili kamatha teng pulote nili penang par ansu se nang thek don ring ti ma nang chini don ring ti ma tula jong si thek ser pulote imina ihem phanta hem tuni si phanta che pangreng unpo isumar phanta che lana unpo puya nili bang kamatha khe
0: kalau
1: la imina jong si ining hang i pen bor i lote Imina apan ke reng ut,
0: Rengut.
1: iru pan ke reng ut, pun ini
0: Matang
1: kama
0: te
1: tha teng pula
0: hem
1: te,
0: tu ni si bang
1: oh
0: te
1: hem
0: reng
1: tu ni
0: un
1: si
0: lo.
1: reng ut lo,
0: Kala.
1: non ta ni li tum ke la pu si cubom lo non ta,
0: Mepik alam lo ni nang li ha thek lo pu pen ki thak non pu an nang li hem nang li rit do eta phi si ta me la bang so sai o i
1: kala.
0: pin pen ke klem pon thek ke dam pon thek matang te nang li isi pudam pulang te karbi aser dihun pul le nang li phanang jong dam det ta melo tang te ni ili to por alam do ko pot nang li son surya sai chi bi kok pen ladak akas mani di phu along ke wa pot nang li phan churu par pig lo nang li phan an so se nang li
2: Lapana pornang litum. Suar lo siang tonga jai mek ang deng along pen. Rup ta te rang pi la pen. Hut bang, Samson ing tiang bong chi hut chi put arjik long tang lo. Laki, Akaswani, Tifo.

0: lo neli mahang ki thek ke Manipur bungmual pu arong along
1: dala
0: hadak si mahang ki thek
1: dante la pu aki hai pie bang e arling pigali la si la lam ka chi prek along ning ka chi dok along go pilone hem tuna tum nang ka kham khe la puson do ik manang li tuma phan
2: ki cheng along li karbiang long ke bang cheng karbia lam thek thela masut mosam along li school rong mission school along ke than li phan si along li ki wang apot si along li karbia lam ta pijo pijo pen charlie pon bom la pen nilitum along pen ga chi tong cheng ke aka prek along li pen alam pen chingki thek dar po si areng lo alam pen si nilitum chingki nang la pen nilitum hem si pen sam sanse areng lo lam pense chingki dunna lapen penanga tumke alam nang thek dunde tumke nang ar judun thek the la pusan dando ha nili po bang areng lo lam thek stanili pai bang ite te ni pena par long li karbi alam thek the la si alang li la anake lo penke bang dak karbi ang long ko ke chetong cheng penke munir to ma long nili tum don rab to nong sam ku pusan bang pima lapen ku pusan a hem ben si ke bang ma a hem rit ku pusan ma ku asap o kap here dam lapen ka chini dam de la pusan rando la si mira ra kadogo beta aning nang rong dun perlo la pugali setame nitum la puche tong bom chinki bom si api bangke anitum chipang rilong pame la pen nilitum dak terang sar no karbiang long pen chor kali son thang si pu alang nitum ahin same nili hupotum nili ni pietum la pen pu alang litum ahem sortum same memen ke bangta asupi along ga prek ke dam pen anur ga prek hamonet akhai ga prek pen ga chipang ri je pan pu ga long tam ta memen ke nang ga chedon dun sungkrung bon same non alang li pen chipang ri dat pen api bangke alang li karbia lam kadogo be nang ni je dun si la pen nilitum la pu pu don rap chedam chewang si nilitum kaching hon pon lapen kadoga ve don rap tum same ania klong pen nang deng pon nilitum non thek long lapen ning cheng sam lo
1: e dang te pu ki hai pi phan si pu thot ni li kar ji thu gang tung Manipur pen se the ding lo pen ge sai ge klema phan pu si ki wang lo sta me pu ki hai pen chi tong pen ning chi dok de lo sta me ke ge chi break a ha war da chi break ku pi aning ge chi the pen si karbiang long an lapu ake hai aka prek ake hai phanang li ki du ji phan e kirai khut lo nang li ning along la je thani ji ma
0: nele ya hok pet ke ne kang do kan nam phan akam claim pg posit ho dai lo he
1: kalang kalang
0: la so pen a pot sin to ma mission atom da karbiang long nang toi lo ne kor jang hot pen da ne ning ka chi thi ke la lo ne mo ar ne si pinan do pulo tang te no ne me thang khai kali si ta me ba an ja ta khai si ta me la po son chi plang dun ji la pen alang to ma pin deng sum pot jo tang jo bat alam la do an ta me ne chi bor i dun ji la kali po tang te ne la po son a chor phan do de den nei person sining ti thik lo
1: kala
0: las opening ti thik pen a pot si la pen an par sa me neli me thang a pu ta me a phrang pen karbi to ma phan ke kaching hon nili ka chi tong te a phrang pen alang chi chini a to ma phan ta me ching hon pi ga pon ne tum a closeness is i do karbi to ma phan
1: kala
0: ama sing ke non la person a khai long nang le lo la pen la dang nang ka chi lang dun ji joy ke son si chi thek long
1: kalang kalang tang te puak ke hai ki ong dung a chora tum ke arlo so bang lam ning je o pin so lam ning je je kali te pin so lam ning je o arlo so lam ning je je pa tum sik ong nang li tum ma bang ke kolo bang lan te
2: ke nang do pol te ne li ta ning je je la pu kali ning je bon sa me ne li la pu ka ning je thap la pen e de ka pa kler thap pu bang ne li pe nang pin nang klem kle bon sa me arlo so mar pul te sa bo a de tan mu chot la ke do
1: kalang
2: a la si la song bong si along li ka ning je hut ne li ar ju dun nang ji la pen jong si la puputa kaning je che dai koi lo pulote out pen ge ka che ton te lo so na do ko tai ma si pen na na lam bang ge alang li ning je bom so ta me ni li ta thak do ne da lo pulote ala song bang ge charvo bang ge la an ong par pe da tai ha po si ni te lo po san si ge sing ki than bang ge po che ton bom bon sta me ni li ram the ge kom pen a pot ni li kaning je lo pulote la mong sar lam bang ge alang li dan de ni li somar ban jong sta me la mong sar lam bang ge ki deng si ge ong ma si ni li tum pin somar tum hem ki japon ji pulote kaneng je ason ong ong pulote kadoga ve hem long do tum an ta arju thute datta manda tai aposi kaneng je bang pe jum heksi matha pe me pen ning je lote kadoga ve tan ta la na arju dun pusin le aki me se chetek la
1: kalang kalang a hok pet ilo tang te la so puthak nang li pi pu ik ja kai pi
0: a hok lo alang kaneng je kadoga ve ta me la son si chi plang lo la pen alang ateng si ni tum hem tamel chisuli bom la poson si theklong sa ili suar lo pot acha ta son tin ta me a hut pen a hut chithan po ang ton na nele dam si ta me ko ma pen si chitong ma ba lang ta me ko na na si ge dam ko pi pi si ge claim dam po po a hut pe a hut ang thak the der lo po tang te ili wang ke an su se nang ching ki a son te nang ching king tung te dat ma poson
1: do
0: he sa

0: lapo ningje je pin po bang ke kalisa kaning je bang ne ning je muna apo si ahut pen ahut alang tanang ning je mutta ta son te po bang ke akari do ke do
1: hok pet ilo itang tenang litum usumar bang ko andu ilo na
2: pin soi nut arlo si nut da
1: kala
2: akleng sia bang non bieng deng under pen non mat thang ta lapo klem kala non mat hansi do bom lang la pen aki bi bang arlo so so tam me bieng deng an un si non akaprek ang deng bengalora rong supilong kacharli dun ada se de bomlang
1: inang litum jibohong hepuki un eji tema ho pinanso pulo tema jokta jibohong je potsi nang litum kachibohong ahut kuson se kachipa melo la pen kumat abang si ne jok se detlo puganing je batai ke ong nang litum bahini yang bong na
2: jibohong po bangge jibohong nang kok po dora petlo pulo te kachadai ahutando la pen kachaton te ho dad kando ka ve alam la pu chingki bom chethan bom pen pena an ahut ke nilisi jok se detlo chok se ta chok se detlo po si akim me phan kach krong dondo
1: kalang kalang
2: alang li dengne data hai la salam bangga setane li kalang lo pura chupa bihek sine li chok chu darla ne se popo a kopi bangga alang li ta nili phan la mong so kaneng je kar jlong pen pijo pana kalang li ta chi chi ni po kalang lo neta chok chu chor pulo san pen sa ko ni tum chupa me thu thu
1: tang te pu ki hai pi tung la so pu thak nang pine pu chi nang li nang li ning hang ma
0: la lo chi bohong lo pote chi me thu nang ji la pen ong dong a por ge alang pakeng don thu po la pen ne me thang ta me kalang lo alang la an pinsu posita me ahem phu posita nang jepa bi hek pen ne chok ne si chok che dat lon te pu son nang ki pu dun lo patang de ining nang pareng nu po I la pen a chok si me thang ki chok che ta nang pa ma tha thulo a the monit ke badu ta chok le ma be den la song bong la pen I me thang ta chok che pu dia che hang po
1: kala
0: asi dia che hang se roi pen si ako puthot lai kan si dia se roi pen si ki me thu la person la pen an ma hir jo me pen non an ke ka che pangri ta ning kan ko ra phos se der lo la pen la person an bang ke che bohong ba lam ka che ton te po bang thek long le der lo
1: kala
0: la pen a prang prang la person do po se ta me mo pen la lang ke po son lo ka si dia se roi hen lo la pen chok che po ino da bang nang ning je pen lai pen samme ne tum la hin chi dia thu
1: terang hem nang le ro pen ku son si hem tuna tum pen he kapachit ton dun ma la so a pu thak nang mi thang alam chi than ji ma
0: o la lo mo ki cheng hot he ma sor bang ta chi than lo ki cheng ke ni liar leng lam thek the
1: kala
0: i the the ni bang ke ning je thek si ta me ning je thek the dat a reng lo ka lam pen si ni tum ka ching ki usumar tum da me la pu lo la pen mo pen ka chi than dang a son si ne koma phan si kidu man ne chora phan alang ateng si ne kidu charli nang ji pula so bang ke ning kachi ma tha do he
1: kala
0: la so pe na po si usumar tum a phan punon laga do be ta me a me thang ar leng alam pen si kang ki pang cheng lo charli pon lo la pen areng lok lam ke puta karbi puta paite la po sanang bang pen english ka ning je mute areng lok lam mute ile I chor a hem phu alam bang pathe si ke me po si bor I pon lo la pen ki chui jun la hai bang ka chi ton te sa pu ki cheng do a the ni li ok chu che
1: kala
0: la pen pu ke terang hem ke ok ke chu la hai pen ta me ok ke chu ba ki chui jun pen sa pu ka chi ton te do nem pu han
1: kala
0: a phrang pen chu long le
1: kala
0: a phian bang ke non bang ke ne ta nem pu ko na lo nem pu be te hem pi ne chok lim kali dat ba han ta nem pu ke kiri pang cheng la non bang ke
1: kala
0: la pu son ki chui jun na hen pu non la pen ki du thak ta la lo ne ma hang ke the netum jirklekle ke netum chingki che than pi la dak bang ke lapo mane duvet lem vet nam vet lapo son ama se ke hot pen hot ing samri ason man det ason si matha se ta me la ta isi nang ka jaz do nang ka chimili don nang ake nang sor lo la pen pa jo pen isi a ko pai ki me ke ne li phan ke joint family la dak sarpi do la pen neng su tum do la hai pen do ra pera ma si si arleng lambang charli pang cheng lo la pen usumar pen la pusi do nang do thak nang pang cheng la he la lo ke cheng ge ke sung pusi ta me la puan ke sung beret po bang ke kali te ma sa me la hai ka chi mili do nang ji ka pa chi ton do nang ji a son na thak do sa la hai pa jo pen un pon bom lo charli pon bom lo la pen thek pon bom lo pusi che ma tha da
1: kala kala he na tang te la pu a ki hai phan sinili kar ju thugang tung e pu a ki hai pe bang non het ka chi thana lam e ki chu ki jun ka chi ton te pen dang lo e lam ka chi ton te se ta mi la nang ka bor idun ke thek long pen nang li ning alam nang li se than ik ji ma
2: kala lo lang li a khai ka prek pusi ta me kar biang long kar bi hem nang le rok pen a phie lang li ka bor I nilo tong kon do ga ve la pen ra ta man ta thek long prong alang li karbi alam kaneng jeri phan apo

0: par pe ningkan si niang bong pen selang li kar bialam thek det ate or bang a hot pen sapu pacheton hun det lo poson da do seta non bang ate ot ke do weta bang pon bom lo la pen alang li kaneng ji chot kali aning kamathan ta kar bialam pen se kamatha po an si non bang ke ke wang pon lo bang ke ni tum a ne li achor a hisap pen seta me lo pen hem si lo pen kar biara do an same la ga alang li pan a hakero pinang kok po la pen ke cho ge jo na hen bu seta me alang li ok la poson kar biahan kang moy kalang dang lo poson alang li bihek pen ke cho abe ve posi alang li mirang ra ke nitum an ke cho ra pe ji phan asapo alang li ka tora do kok riti ok han kitun ke dang hor ba san nono bang alang li pen penang ke alang li lomong so hin nang pa che ton dun lo la pen ke cho ason tin man nang cho dun te thes ta me alang li nang ke tun pi nang dang pi a chor phan asomar phan ma tha si alang li ok cho che inglong ok cho che pos ta me alang li kitun pi ke dang pi pen ki ru thai thek long pos alang li pan la ta akiro pi lo la pen asomar ta ma ra phan ta kar bia lam nang ning je pi la pen nang pa thek pi pa me pa rang ni phana ke ro pi lo
1: tang tip kai pi e bang hi ni ta nang li tum ke sai chu klem rep sai de lo hem tun along ke usomar la pen pinan su ko son nang li tum apor ga chi pi lo
2: la lo ni tum hem lu charli usomar tum chi mit me nang ke do don
1: kala
2: la pen behek pen lu charli long le det non chat charli le lo pu se ta me la tum a phan ta me pe pi ne se ke pi pen sa me hem along bi pon pen la tum nang chirap don khang jang la si la tum pen pen ne tum hem chibu che long bom la pen la tum nang chirap don pen a cho la pen hem ta sarpi dolang la ta sarpi phan ta me ni ni pi phan ta ki lang ji anut ka prega sarpi la ta me nong nam ke pi pen ne tum a jo nang ke be don a phan la hai ta me pi don lo
1: kala
2: bi pi lo hem nang ke hon pi ban nang ka chirap don pen a jok si pu pu ne tum a kam chi klem long lo
1: kala kala e tang te pu a ki hai nang li sai ki ong ang bong ku son se nang li pu a ki hai pi la pen osomar la pen ke nili phi pu nang ho sar pi a phan ku son se nang li a por ga chi pi lo
0: nili lo ge than ning kan tham ke bra pho bak lo la song bong pen nili ka chma tha dam ge la pu lo long a prega prega sai hem long ga chong da don son nili suti lo pu son long oye la pen non da go boys long nili ang song arpu ke deng penamat nili methang amazon chimatha sinili suti ge an andamde padat pandat nili lapason claiming thing the lapena jok nili hem anivang tan nili dulong parpe bonus tam me nili tum school tum ge andap chengda prangsi ani yang sam penang maji thom ra bang an ge hem nang chule tu lapena hem nang le rok pan ani yang sam lo pul tan nili hem ku pi pi ma kam ge dul lang dog ve pin khat pin lar la hai ge dog ve nili chalang no lapen hem si tum pen a jo bang ge nili unan pen ge long tum pen dorap tharap no san si kle
1: kalang e tang de ki hai pi nang li ki su ki un e hu pua ki hai nang li phan nang ora nang la nama
2: nang la na pa me
1: kalang
2: kai ke ta ni dong do po a pen ki su lo po tang te anut ka pre phan chi ri thai ve chi ri ta chi ri re he ma so ni dong do nang ji
1: kalang
2: la la la pen alang nang la na ki chu ke jon nang ji pen cheng lok dawai ka do ga ve pen ba ko na si nang pon nang ji ma pu si ta me alang nang la na pa me
1: kalang kalang ni me pik lo pinan su ka chu bu che ka ye long nang lipu akihai piapan aning kapang samjia phan pura ku pentune kupinia son gi pi kupine kang honalam ka chithan lapu chithan bom bala honang li
0: kang honalam puge nitum kaching hon ro ko posi chipa chorlo lapen la swateng sinitum ning kan ongdung ta chibo chela lapen nitum pin so tum ke lam lan ning je par pen elita song thak lam bang ning je doi de stame nona bang ke alang li nilong nang do dun bom thak dun bom sinili yeah you see ne mithang ambang arpu ma sanak thak sinili je matha pon extra ba pene akaprek ason pura matha the sinili ani limithang ambang arpu ma sanak thak alang li so det samenili sikhi sodon alang li ningdung der samenili ta ningdung don pula ba sanili je matha ma sinili eng hopen bangke lo pusan ason ason kineng je pa jumete te la pen klem doi de stami alang li akenang ateng ka doka veta menili karjab dun alang li long nili lo pusan se klem la pen kilele ke puphet ason do ans mi un anabang ke alang li phan aduki pipon pe deji la pen alang li phan aning parong ji aning pang sam ji phan sinili la pusan se klem bom la pusan pen sinili alang li phan kang hon ji bakla
1: kala
0: gift po bangke nili ke la pusan ke nam dam bojar me the la pusan kiri dam ke nam dam po bang nili nili me thang mada the go e la pen bang phan tan ke nam pi la son bang nili ga adi chi bang nili the go e da
1: kala
0: la si nili bang ke arang li phan ko pi ma a ke nang la so teng pa che nam dam non la pen chon non ju

0: theklong le data son la se la hen la lam bang a sapu nang ning je mu cho ta son te po la ma bang se ta me la ta a ki nang a teng che lang ning je je pin po bang ge ka li data pon la an ta ning sam lo la pen la pen a zo che pa keng vek nei po phan le nei po dam ka li lo
1: ka la a ho pet lo
2: in sumar tom bang a ho pen ka ma tha bang an ning ar lo ka ma tha son do po ang ho pen pa chon che dat lo po san dan do non pinila dak ke bang le tum hempen la sodak kilometer ke thoman bang do ji ni tum tinki ge pencil dak ranga pale
1: alam long le dalo ma mate
2: alam te long le dak tinki jok plot pa ma
1: kalang kalang la tai son lo tang ti ku pusi lam ni je pin pen la na jir ki ding ki du un lon te nang li bang ge hai pi
0: ning je dun bom lo ne tinki dun bom lo hut pen hut chot pakok pakak pa je ho pupa
1: nang thak kada titi
0: Tinky dun popa. Bai metang si pipin yet tomot handun topo. That po lapula.
1: Kalang kalang. Uwegi mia tomopan. Kopul goals mate pinan so ang bong kachubuche. Aputak lam te nang liku pip tanning to.
0: La a hoglo, pinangana dim la so lam putakta me.

0: son che than poning tung pi a the mai tum det de along ka prekta dulo pinan su kachika kachiti la posana jolong pik la hai pen a pot ininga dok dok
1: kala
0: o somar tum apia po renget la sita me che kak da la hai pen si apodo apu hang long le det apu thek long hang apu hang ing tung hang long le det hang hai he det la hai testimony ong dong somar tum la pen a pot ininga dok dok
1: kala
0: la so pot si pinan su che pa chor tang lo po tang te la ke kithile pachika ke tike pachika ke nang po an si ning chithi thek nang ji la si la so phan ke arta ta alam do maturity asapo I arta ning kan ing ko ra phothom ke pan ke le nang ji la pen ne ne chor ri ji ar lo so pote ne pinan do ji polo tang te ko son pen si ne pinan ne phan nang palan nang pang reng ji ma nang la na un ji ma la hai ka do ka be ta me a alang chimathane la pen pin su tum da me la puthak thak ne chor chiri ji copy pen sin ne chor phan la na ji ne pinan su akai ko son si reng ji usumar ko son si chu buche ne non ong dong a hem usumar do bang hem school ke do na phan ke bi pon nang ba copy pin ne alam I tumar jo long lo ining duk me me alam I tum thek long pik lo la sil hai pin ji a phan ke kamatha pang ching mu chot pen chor chiri nang ji la hen lo la pen arta a sarkar ta me kithik arta do la so teng pale bek nang ji ining hang pomat ining hang aling kali da ra matha pang ching pa me pen le I chor chiri ba pinan do pisu e na son te la lokali po tang te mohem tun phuk po a ge lang tum bahini ki phuk along si usumar effect po la hai la pen usumar tum thang dai ave pa pa ve la posona tum pinyani e tum thek long pik lo apo si la so bang stop mane eng ton nang po
1: kala
0: la si misen kamatha pen I chor chiri ji polo tang te ne copy pen si ne chor phan chilana ji suar lo ta me mo pine posita me ame thanga ken kar jap thek ji phan la ji matha pa me an le pinan do pisu en thega son te posi ar elo
1: kala kala a hok pet ilo nang le tum hem tun along tangka maha ki klem ki dam anathu ke chi pa hem phu kumat se chi pa hem phu lo nang le tum bang hiniang bong
2: tangka ka khoros kan do be ke akena teng si along lita khoros lapen ni lita lap san si khoros te ta me amut pi kala kha bang ge ni lisi ki ri ma bang ni lisi ke klem
1: kala
2: pi ma lang li bang long san tangka ke padam lapen a tangka ke birti po bang lang le a hisap ke ena bang lang le lan thek pa me me da tai a po se lang li akena teng pen si minta te pin pen lang li pi ma ke nang la so teng si lang li khoros bom lapen lang li ka khoros anda me a hisap ko do ko vitam me nili panang than pon kri
1: kala
2: apo chi la so bang ke nang poisa ne poisa punil tem ke tiata ji pu pe nang si kharcha chot lapen ne si la ke nam chot bola son nili tem ji pu pe lang li ke long a poisa ta he ma pan lo nili ke long an ta la ke hem lo
1: kala
2: bola so teng si tem normal ke hem long chubo che bom
1: kala kala churu piglo me piglo tang te penan so mate a chor a alama pot se ke padusi nang li ku pipu ing tung a kai pi
0: la lo pini la pusana por ke me ke long por ning ing samlo a ki ro pi par piglo la pen ne kalang lo mo pen chithan tang ana pen a por a ki ro pi lo la pen ne principle ke la lo ili monitum thilo da pi chiru vere po bang ke arjulong le dat popot kireng la una hot ili tum chiru nang ji a ki ru pi nang ji an ta me kang hona lam ta me reng la nga hot si ing hon nai mo dam ju ya pi ka ching hon ke le ve ba chi than ke le ve po za le he la si alang pena jok ta me ne a ki ru pi par pi lo la pen ne inot christian lo a pot si kardom a chi the pen ki do an ta me ne ne anama phan lang pe na jok churu bom la pusona chor kilong ne phan ke ahir so me the do la pe ne sumar phan ta me ahir so me la pe ne tum ning sam pe lo
2: choro lo pe na kero pe lo ne kai che the long na ge lu ya pot la pe ne kai long la pusona kang hon nang pe na jok ke long pot na kero pe lo
1: ning sang sam dun pe lo inang le tum apa nang churu ik lo la pe nang le tum kai che the la pe ge kle me da ma long sta me la me hir ju me sta me nang pa jer dun ik lo
3: La pona por rang le tum nona roi ma choralam thia jame gang deng long pen di fugo boys higher secondary school a principal hilary telang la pen alang le chor grasslian rohampi la pen helvelin ti mung pia tu mang bom chiu chi put ar chi long tang lo la bang so chiu chi put akashwani di pu station along pen kerot ke pachitak cheng a chiu chi put lo